Mahungu ya mixo yi Msorhi Provincial di Maputo muhlayi David Ntimana. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a sula rifu ra Ida Stembe rhumeleleke onharhu lweyi a Hospital Central di Maputo i kola ka mavabyi. Tsalwi ri amukeleke muntini wa yena wa ta wuhaxi ra kusukela ka muti wa ta vurhangeri ra tiko ri rungula ku va tiko ri lahlekeriwile swinene hi yin'we ya tintlhari ka xiyenge xa ta vupendi. Ida Stembe a le artista plastika lani a endleke mintirho yinyingi swinene na mintirho yakwe yi fanele ku va i nga suvisiwi leswo hi ku va yi paluxiwa. Ida Stembe a velekiwe hi siku ro rhanga ka n'hweti ya Mawuwana a nga julwa 1955 doropeni ra ka Matsolo. A ve mun'we ka ntlawa wa ku sungula ndzhaku ka nkhululeko wa tiko la humeleliseke swiendlo swo tala hi kola ka ta vupendi. Ka nkarhi lowu wa ku karhateka murhangeri wa tiko hi vito rakwe ni ra vana va Msambiki hinkwavo a kombisa ku chavelela lokukulu ndyangu wu lahlekeriweke hi nhenha leyi ya tiko. Na ku endleka leswo murhangeri wa tiko Daniel Chapo a rhamba xitshungu ngopfu varimi a ku va va lavetela tindlela ta ku tivhikela ka dyandza rikulu ri taka a nga fenomeno El Niño. Ku vulavula hi dyandza ri nga ta pangalatiwaka hi mumu wukulu ni ku pfumaleka ka timpfula. Chapo a yingete hi ku vula leswaku i swinene ku va varimi va tibeja swinene ka ku byala mihandzu yi tiyiselaka ka dyandza. Swi nga ndlela ya ku va va nga xanisiwi ngopfu hi ndlala ka masiku mataka. Presidente da Republika a vulile marito lawa onharhu lweyi a Ponta Duro xifundzeni xa Matutwini xifundzankulu Maputo siku ro rhanga riendzo ra masiku manharhu hi ntirho wa xifundzankulu Maputo. Ndzhaku ka ku khangula a muti wa ta vuthethisi murhangeri wa tiko a endle nhlengeletano ni xitshungu. Ndzhaku a rhangelile nhlengeletano ya le handle ka nkama ya mfumo xifundzankulu Maputo lani ku kumekeke ni varhangeri va swifundza kun'we ni varhangeri va madoropa ya ku hambanahambana hi xiyimo xa xifundzankulu lexi. Mfumo tiko wu pasisile onharhu lweyi nawu wa ta timali u nga ta pfumelelaka ku nghena ka nkomponi ya tiko ya ta mapalafeni ani ka makungu ya Coral North aria 4 basia ra rovuma xifundzankulu Cap Delgado. Manghenele ya nkomponi leyi ma ta endliwa hi ku tirhisa a nhlangano wa vamabindzu lava nga ta vekisaka mali yi nga ta nyimelaka ta vutsutsumeli loko ku tshuka ku humelela xin'wana na xin'wana xo karhi hi xihatla. Mahungu lawa ma paluxiwile hi munyikeli wa mahungu ya nhlengeletano ya 2025 ya mfumo wa tiko ra hina Msambiki Salim Vala lani a yingeteke eku rungula leswaku ku pasisiwa ka makungu lawa ku landziwe a tshinya ra minawu ya tiko. Ndzawulo ya ta wudawu ya ku yamukela swigotso swintshwa swi nga ta hlengelaka ka ku nabyalisa a vutomi ra timbabyi ngopfu leti ti kumekaka na xibaxarile. I switirho swi nyikeriweke hi nhlangano wa ta ntirhisano ni tiko ra hina wa ku lumba tiko ra Xapan. Ku vulavula hi 200 a nga 200 swiponci swa ku etlela ka swona ni mune wa 100 a nga 400 wa malensol. Switirho leswi swi ta ya seketela ka swibedhlele swa ku hambanahambana swa le xifundzankulu 30, madoropa ya Ximoyo, Pemba na Lixinga. Swigotso leswi swi ringaniseliwa ka 2,500,000 wa timedikali. Ta maxela jambu. Vaxiva ta maxela jambu va rungula ku va doropa ra 30 a ta va rona ri nga ta tshukaka ri ku pfumela ku tlula nkwama doropa ya tiko xipimo xa 40 graus centigrados. Ku ta landzela a doropa ra Kilimani 33, Beira 32, Ximoyo 31, Nampula na Pemba 30, Vilankulu 29, Nyambani 28, Njanjai 26, Lixinga 25. Hi ugamo hi ta va ni doropa ra ka Maputo ri nga ta tshukaka ri pepela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko hi xipimo xa 24 graus centigrados. Muyingiseti wa ku rhandzeka
lawa ave mahungu ya mixo hi misoro provincial di Maputo rendzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto rixile.

Conselho Executivo já. Benzile wena baba, iwa ikona wanu na wamulungu madala chinga kilele kafala. Benzile rimu, iya na ngakuma ngunyana, referenti na kafala. Iwa ikona wasati wa muhanda, nishpanya na chamula licha chikala, machakukala na kufanya msese. Ikali ngungunyani ashula bama, chikutani akuma lu wasati wa muhanda. Ayatamamutini ngangungunyana, epara ama kiri ya daya kutitane, achpanya na lechi chamula licha chikala.

Si humelele hinkwaswo leswo na ko kiyela ntsena khume bya timinete ku va hi ningena ka nsimbi ya sezi yoras kone loko hi ningenile hi ta hlanganisa mitirho yeswo na antena national ku va hi ya kuma Journal da Manhã.

0: nga sungulanya na uturujana le damu toba toba le ah swi sungule ku honeka porque swi sungule ku fika la ka ku na hambi hi mphamo wa kona va ku akhala xi engetela wena wo kumeka kola haya kola va nga ku beka kona hikola ni u kumekaka kona xivezi ni ma nikelela kona masiku ya kona nga ha li wona vo kuma siku va ku nyika hi tona ya va sungula ku swi honetela maxapa a mfambo wa kona hi leswi a li sima mesi ma swi leswi a li sima loyi a nga beketela hi tolo ka kona ya nkama lowu a wu fanele ku tshovela hi leswi swi duma
1: hi swone loko konge u nga va ni chansi ya ku va u tatiya lava va kalaka va nga le vahlengi u nga va byela yini
0: a ndzi nga va byela swaswaku swi ni ni sima a va hlengeleteli mundzuku ka siku va ta tshovela
1: ahe
0: mfambo wa kona hi wolowo lava va ku tovatova lava maturujana lava va ta helisiwa a hosi leyi nga kona ya lwa na vona swa ku a vanhu loko va tolovelile va haya mahlweni hi ku tovatuva manje a swi faneli
1: isona hi tlangelele ku va mi hepfulile xi va xena swona
0: na mini ni khensi ngopfu ku ve ni kanela na wena
1: ahe wachi byi komba ku va hi na 8:36 zimeyo a tikweni hinkwaro bya Mozambique. Hoyo, bom dia, hina mani kusukela kwini?
2: Bom dia, Dumi.
1: Yebo.
2: Ulapho nda duri lomu ka Zitundu lomu, una tixiku, Francisco Nkumbi.
1: Unjani tixiku?
2: Zitundu lomu, ponda duri yenhla, hi tivisele ka n'wina swaku kulomu ka kwini.
1: Hayi, na hi le ka mnandi tixiku.
2: Hayi muya mukelele kahle papa wa hina tolo kala ndi tanga tira ntirho wa hina zwa famba
1: hi swa lisima leswo inaka a hi buyele kutana muntlha hi navela ku tiva lisima la ku va muhlengi wa ENSS hi mavonela yenu hebyi yebo
2: a xi kona xo kala xi nga li na lisima a xi kona xo kala xi nga li na bindzu a nchumu loko va xi vekiwa xiprovhariwa eke va xi tiva swa ku xi na ni bindzu doki hina hi nyimelaku swona hina hi nyimelaku xona nchumu lexi hina
1: hi na tixiku
2: ya hi lisima swi na ni lisima ku ve ni hi veka mali leyi porque hi ni bekisela o mundzuku wa hina manji hina xa hi wonelelaku a mfambo wa kona lowu hina xa hi ta ku hi ta wonhetela xikumeka xa xi nga hi na lisima leswaku ne muwani loko a la ku ya veka mali leyi xa a kumeka na godola wa swiwana porque a ku ya veka swi lula masipala ku u ya yi kuma xa hi lani xa ku nga ni makomplikasiwa xi ya manyingi porque wena hambi ko we impreza u nga ka yona para ku la ku ya tiva swa ku i tela mpela mali leyi ntsemiwaka ko le impreza ya nghena kolani ke swi ta ku karatela hi ntamu para ku za u swi tiva swa ku mali leyi yona yi kona kolinini
1: ya
2: ya hi yo mali ya kona wena u nga veketela u veketela mali ku na ni mpimo lowu va wu pimaka wona ku sokoni yi kuma mali ya ku yini wa vona ku bya kuma ku mali ya yinyinyi ka vesa nchumu ya kona yi kumeka na yi komplikara mali ya pa a hi vekeni mali vhela porque hi tivekela mundzuku wa hina porque a swa ku hi ta gamisa ku yini hambi ku loko wo tirha swa ku ntirho wa kona wu ta gamisa ku a hi vekeni
1: hi swona tixiku hi tlangelile a zo
2: kani mambo papa isidumu ntirho wa hombe
1: yebo a hi le matutwini a Zitundu na tixiku hoyohoyo bom dia allo a jovotile 8:39 a tikweni hinkwaro bya Mozambique hi ya mahlweni hi longolokani vayingiseti hi ya mahlweni hi pfula tinqunga hi ntshuxa 8:34:80 na 8:34:80 hoyohoyo byi xile hina mani
3: byi xile swidomu
1: hi bula na mani
3: le mabalani a
1: mparuki
3: hi swona swidomu
1: hi pfulele xifuwo xaku mparuki a lisima la ku va hi li muhlengi wa ENSS li kone li hi matshamela wana hi pfuneka hi mahencela wana
3: yi kona ku yi pfuna primary yi pfuna wena u ku yi veka ku mali leyi ni ndyangu wa wena para mundzuku ka siku hi ku loko u dyuhalile na wu ni mali leyi ya ku pfuna wa swi vona swa ku nene valiwa atena kuve ndinga leswa mali ya mina a hizekeni na kala ku nda sena sungula ku veka mali leyo ku ta pfuna wena hambi loko wena u suka misaveni ta sala yi pfuna ndyangu wa wena
1: hi swona hi tlangelele mparoki ya swo
3: hi swona tirha kwati sala kwalani
1: babayi oyo oyo bon dia
4: hoxeni papayi khani mambo
1: byi xile hi xisela mani a hi mi kumanga swinene
4: wa ku kuma yehe tatana Paulo Antonio Simango a hi za Mariana
1: ee minjhani Simango ku njhani Mariana
4: a ndza marali ndzi swe kahle namuntlha ku na mumu ku le ku peteleleni namuntlha
1: mi le ka munandzi
4: ni sweka kahle
1: inaka kusukela a yi dla Mariana hi byelani xifuva xenu mi tiva yini mayelano ni lisima la ku va hi va vahlengi va ens yes
4: a lisima la vahlengi hi likulukumba swinene lelo hi linene fensi
1: ni
4: litwa ni likahle ngopfu swinene lava nga tumbuluxa lowo ve ve vanini nene papayi leyi ni kahle ni muntu ku ba munhu loyi a vekaka nchumu xa yehe papayi
1: ku ni vuyelo ka swona leswo
4: ngopfungopfu swinene preke vona hi ku xava kirede papayi wo luza a wu gamu yi kuma hi rila kume hi tsaka hi mali liya yi tirhisaka
1: hi swona
4: ni mama papayi
1: i gezile swinene papayi
4: mama ba nana ntadenge ku participa ka radio Mosambiki na mona
1: yebo
4: ni tsasa ku 97 ni ku hale ni da Mariano ku xinda
1: ha kuluka hi tsungula ledzo ayo ayo bondia
5: baba ti dumo au shini
1: dzishi le bula na mani ku skela kwene
5: ti rafeli lambi ni ka mashava hi ntiri mani ma tola sewa
1: ina ka minjani ke tata
5: hayi kona emugangeni ku rhulile yamkha temperatura yinene fani ntolo
1: ya
5: ka tirheka
1: inaka tana Rafael hi navela ku va hi kamba leswaku i njhe byi kone a lisima ka ku va muhlengi wa ens yes
5: a lisima ni kona vava tidumu so va ku kuni leswi mavonelo ya mina lyawo swi ka swi nga a swi va swi khanyisa
1: nga va yini a tana
5: va veka leswaku wa vona ku hi mina ni yi tirhaka ya ri benefisiyara ni muntu wa mina a n'wana ku le ka lowa nga minobidoto hansi se loko ku maheka leswaku mina ni fambile kumbe nsati wa mina a ya ha na n'wana loyi a nga ni dodwani a nga hansi ka dodwani hinkwazo lavakulu a mali liyani yi lovile a swi nga faneli loko a ku vangi ntukulu na ni mafata ku lweyi a tswaliwe hi n'wana wa lweyi ento a kuma mali liya ta swoti loko mina n'winyi wa mali ni suka misaveni a nsati wa mina suka misaveni a yi vezi a mali liyani a ku sasekaka ku ni hola yi sala ka mani yi saleliwa hi mani leswo hi leswi ni swi tivisaka u nga ku loko a ku vekiwana loko i tirhela nsati i tirhela nuna ni n'wana wa mutsongo masiku ku nga ri kona eka lava a ntukulu a nga va i mpfuna a swi antswisa
1: ya
5: leswi hi mavonele yona ya pfuna
1: loko konge hi ngo kombela ku va wu tatiya lava kalaka va nga si na hlenga u nga va byela yini
5: mina byela leswi a va emahlweni ku hlenga mbora ku ku ni difficulty leri ku munhu a pimisaka leswi ni nkaka titasi va swidima ni vona loko ni fa mei nsati wa mina ku nga ha na munhu wa ku a ta dya mali liya i lovile mali liya tu i lovile i vekiwe empound
1: hi swona Rafael
5: khani mamu mixonee ntirho lowunene batindomi
1: babayi wajidilina 8:45 minutos hoyo hoyo bon dia allo
6: so yini dum
1: himelwe nentso
6: na mina ndi wena ba
1: xikwembu kambe u te humane vito tata leswaku ni vamakwenu va ku yingela.
6: Tatana Zidumu, mina mina ma desktop la ka Jonas bari la ku xonga la.
1: Estoy.
6: Uzianga.
1: Ibyele lisima la ku va muhlengi wa yena SS hi mavonela yenu heli lako.
6: A mavonela mina ngo mata tshika muhambana ni vambe nyana.
1: Khululeka tata.
6: Hey mhaka mune pa ni tirhile mina na ni nga kona na ha gwenda ni ku gwenda. Manje okay hi museni lava mali leyi. Pele ku lava ni hlanganisa dozen xikwari ku le ni fanele ri dozen xikwari ni ta mezi. Dozen xikwari ni mezi na ta yi hlanganisa swa ku mune pari mina xi no ti fambela na na hane le xikwari.
1: Ya.
6: A ni voni swa ku ni simala yona yini ni tirhi khale mali se yi kona. Manje mali ni yi kumi ku lava ku ni hlanganisa dozen xikwari ni ta mezi. Ni ta yi hlanganisa swa ku mune pari mina ti fambela.
1: Ya.
6: Se ni vona swa ku ku na ni utsoti ka lava vona lava va SNS laha. Ni vona ni wuyivi laha ku kalingalaka ndlela laha pari ki loko a leleya swa ni fanele ku ve ni tawu ni yi kuma mali pari ki mali se yi kola leyiya ni nga tirha ka.
1: Mhm. Ya hi ngela n'wina hi ngela n'wina mungani wanga
6: ya
1: isone
6: hi ndlela ya ko ya ku ndla ikuma mali pri ke mina ya ni ta vese ni fambile ja
1: ana
6: n'wana na mo va mina swi ko hiseni ngala
1: ya estoy.
6: Hey,
1: ke nsile ku va mi hi pfulile xivaxeno hi ni ku dumba ka leswaku ku vilela loko hinkwako ku ta kota ku va ku kuma yangulo hikuva mundzukulu wa xaka hi ta va ni ntlhazi ya ENSS a ku va yi ta hi pfuna. Yebo. Wachidzili na 8:47 tikweni hinkwa bya Mozambique hi ka swihibula ni va yingiseti ku tiva ku vilela kwavo ku tiva laha va yanakanyaka. Ku ya tlhasa kone mayelano ni mintirho ya Instituto Nacional de Segurança Social. Hi navela ku va hi tiva kwavo leswaku xana hi mavonela yavo a ku va muhlengi wa hubyana leyi swa pfuna swi pfuna ku tlhasa kwini hi mavonela ntsena ya vayingiseti hoyo hi vula na mani ku sukela kwini. Ahi mukumanga swinene. Mo pfa mi jovota.
7: A ni jovote mina, ni pfa ben.
1: Aha. Hi dze.
7: A le ro mukulu a program ka le veka le ni fan. Ni ta ku lawa ni ta seketa popa lo ngalo anga huma swoho.
1: Aha.
7: Na mina ku ntirhi le empresa ku karma sekondi zaka ku era integamente ya tendre soza
1: ena tata
7: vai tinha que ela mkati
1: ya
7: isso que tem mkati se ela empresa se paliwa e pumbiwa tsama kaya ai teniwa se jeka eu maka sona ni zamani mina ni nga ta tsama la ka divhezi ni zamani la ka tantiro ntira ya ku maka empresa ya va
1: henkwa ku lo mona u ya mahlweni u hlenga
7: ha va tsema
1: mhm
7: se ma sa hala ani zakani swi tivile swa ku mali leyi a yi tsema ona ma dlava hi nga marisipi
1: mhm
7: ta ku sungula
1: mhm
7: se ni ku hale ni fika ni tirha va ni tsemelela mali leyani a marisipi a va hetinika.
1: Mhm.
7: O figare forma la gone forma re go seng famba nngwe la ka direct tsala mali wa le van tlhela se ka so fansa fa pa yelwa spa a o ma go.
1: Mhm. Kutan amarecibo la mina wone kaya.
7: Amarecibo ai na wona manje ku humela ni maka mone. Ai ba hlaisile banka mo go se lumisa hleka.
1: Mhm.
7: Ngwe yo se go pregunta go go tsana nngwe la o spira. Nkartawo la kosena na lomina.
1: Ya.
7: Majasu gamiso ko inela nga tra koso sinyana siya ntule puri va gamwe va avalongwa me java sinimela porque sena vanavo a la kumuka tikwenla.
1: Mhm.
7: ayo kuma mali ya niyo kumele ya ume sungulo kuma abrema wale mbeluri.
1: Okay.
7: Na uli sumaka sifasa suwa wala ayo chota me mazimina kumina na mentrima lemba ukari kavo antao amali ya nika ipira amkati nili vagamba ikana niso se vagamba vai nika lien sao vateka vantemelo maparte va vai peka ala vao makasowa. Sesa mezihali na vula sako lupasili nchesa sikombo iso.
1: Enta sisi zile kuwa uhlengile.
7: Papa?
1: Ae vutsele soku loko mipima kutani masuvona leswaku inge swi pfunile kuva mihlengile.
7: Ya ku loko ayo ka inga yeneli vhela eli prani jamisa ku yini ku kuma mali liya. Mhm. Ndzi yona ka tira masungena wala waya eli prani jamisa ku ita yo.
1: Isone hini ku dumba ka leswaku i xinwe ka swivutisi leswi swi taka kuma yangu.
7: Kan mamba tlangelile muzo ku nyimele yena ku ita twa yele saka hi mara ku sho.
1: Yebo. 8-2-34-80 na 8-4-34-80 kungale khale hi ta pfala xiyenge lexi xa ku va hi yingela swifuva swa vayingiseti lava hi lonkama hi nga ka swi longoloka navo. Hoyo hoyo bondiya
8: hawuxeni va vaswidomu
1: hi na mani ku sukela kwini
8: u na
1: i na tana. Hi pfulela social
8: basi domo i mchumu ya kahle.
1: Mhm.
8: Hikuva se loko li ku humuleni u kuma nyana xa ku xava pao loko se yela hweti basi domo.
1: Impela.
8: A swi fani ku veni u nga na u tshama u nga kofiya rinchumu swa ku namuntlha ni ta dya yini.
1: Mhm.
8: Se loko ni xigwela social eka kunene.
1: Ya.
8: Ni byela vamakwerhu lava ti hambela ka manongoso va ti hambela ka swilo swa wona swa ku a va contribuiri para mundzuku loko xi a nga ha hluleka ku fambafamba a xalisa nigo xi hamba nigo xi yela.
1: Hi swona hi tlangelile ku va mi hi pfule xifaxeni wa zoa
8: ni khensile va swi domutile wa hombe ku halani
1: babayi
8: sala ku halani
1: hayi rigazi hi bula ni muyingiseti loyi impela. Ah, hi pfuleleke xiva xakwe hikuva a vona lesima la kuva muhlengi wa ENSS ku nkama lowu 8-2-34-80 na 8-4-34-80 vantshwa xikiki i ni timinete tibidri a kuva hi amukela muyingiseti loko a li kona pfukeni hi ta kota ku va hi bula naye hi ndlela ya ku va a hi pfulela xiva xakwe ku hi tivisa letini letiyana a yanakanyaka ku va a li tone. E hlaeleke loko ho hita va hi sungula leswaku a Ledzviki nhlokomhaka yikulu yelana ni mintirho leyi milandziwaka hi Instituto Nacional de Segurança Social a ku va hi twisisa leswaku xana ke vayingiseti lava a nga vone va pfunekaka hi mintirho leyi va byi tiva lesima bya kone bya yo mintirho yoleyi va dzivona lesima dza yo mintirho yoleyi loko va dzivona hi mahincela wane kutani hi zandza ku va hi lonkama hi le thunga ringana eka xiyekile xa ku pfula tincunga hi khensile swinene va zandza va yingiseti ku va mi hi fonelile mi hi bekele a mavonela yenu enhleni ka mabulu lawa ni ku dumba ka leswaku vufambisi hi lonkama byi kazi byi yenca hinkwaswo ku va mundzukulu wa xaka hi ta va ni tintlhazi ta ENSS leti ti takata ku va ta beka yangulu ka swikhalo kumbe ku vilela ka mani na mani lweyi a ta vaka a longoloka ni mintirho yeswo ku fambeni ka siku bya mundzuku hi minkama ya ku fana ni leyi.

hi endla hinkwaswo ku va hi kuma walukwerhu wa ntirho Alberto Paulo loyi se a kumekaka laya na xifundzeni xa le ka Manyisa ku kota ku hi nyika leti ti yelanaka ni liendzo la murhangeri wa tiko ambangwini lowuya wa xifundzankulu Maputo. Hi vulavula hi walukwerhu loyi a faneleke ku va a hi nyika a entelelo wa leswi swi nga ta humelelaka layana a xifundzeni xa le ka Manyisa ni ku lulamisela ka mfumo wa xifundza hambi hi xitshungu kun'wani va kumeke ambangwini lowa wa le ka Manyisa. Alberto Paulo Lixile.

0: Alberto Paolo, Zwishile. Zwishile Alberto Paolo. Alberto Paolo Zwishile. Swa hi tsondzomela ku va hi kuma Alberto Paolo lani hi nga ta kuma ka mahungu. Alberto Paolo Zwishile.
1: Ka mulendzwa exifundzeni xa Kamanyisa. Lana ndzeni ka nkarhi wutsongo wa ku fika ka muganga lowu murhangeli wa tiko Daniel Chapo loyi a landzaka i swavumbirhi la ntirho hi a xifundzankulu Maputsu laa hi nga kona la ka mulendzwa hi laha se kun'wa karhi ku fika i vanhu vo tala a ku va va ta yimela va ta rindzela murhangeli wa tiko Daniel Chapo loyi tani vuleke kona loko swi kuma 11:00 hi loyi a nga ta fikaka lana emugangeni lowu lana a nga ta hlengelelanaka ni xitshungu ku ve ndzhaku hi nkarhi se wa nhlikani a ta va nakona a rhangela enhlengeletano ni varhangeli va xifundzankulu Maputsu ngopfungopfu lana eka Manyisa dan hi nga kona hinkwaswo swi karhi swi endliwa enkongomitini wa ku va murhangeli wa tiko a yamukeriwa hi tindlela tinene swi nga ndlela ya ku a kota eku tlhamuxela emarito a taka na wona hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu kasi hi ta tlhela hi vuya ni swiyenge swin'wana swa mahungu lana Radio Mozambique misoro provincial de Maputsu loyi sukelaka mulendzwa hi ku kuma ka mutirhi wa Radio Mozambique Fernando Sidumu la Xile.
0: Hubyana yi hanyelaka ta vuyaki ni pfindla la swa malwandle namuntlha ni mundzuku yi kumekaka nhlengeletano yikulu yi landziwaka aka makaneta xifundzeni xa le Marakweni xifundzankulu Maputo ku vulavuliwa hi Desmond Segundo Conselho Coordenador mintirho mirhangeriwaka hi holobye wa xiyenge lexi Fernando Rafael. Tanihi mahungu nhlengeletano leyi yi ta rhangeliwa henhla ka nhlokomhaka yi nge Proaguas ni makungu ya ku landziwa ka mintirho mi nga ta kota a ku va mi tlakuxa a matshamelo ya xiyenge lexi ku va ku na byalisiwa na makungu ya ku vanhu va kota a ku kuma a mati. Mahungu ma vula leswi swa ku handle ka xiyimo lexi ku yimeriwa ku va ku kota ku landziwa mintirho yo hambanahambana leyi nga kotaka a ku va yi na byalisa ku va a mintirho leyi mi kumeka ka xiyenge xa ximanguva lawa yi nga mintirho ya inthanete. Ka nhlengeletano leyi vakumeke va hata chuka a mintirho miyelanaka ni ku kumiwa ka timali ku va ku yakiwa a tiyindlu leti ti tiyiselaka ka ku cincacinca ka matshamele ya nkama. Vayimeli va xifundzankulu Maputo ka leti tiyelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri hi ntshima eka pool ya Puramento Zona Sul va kombisa ku tsaka hikwalaho ka sorteri leyi endliweke wa vunharhu lweyi a ntsindza wa Federação Moçambicana ya bola a doropeni ra ka Maputo. Lana inkomati wa Xinavana a kumekaka ka Serie B ka jornada la ku sungula a ta bela ni mintlawa ya majaji wa ka Maputo na Baronge wa le Masinga a xifundzankulu hi Nyembani. Ka Serie A ku kumeka Escola de Sargent wa le Boana a nga ta belaka ni mintlawa ya Liga Desportiva ya ka Maputo na Ferroviari wa ka Gaza. Lana hi vulaka leswi swa ku hi mi kombisile lwa mahungu ya xifundzankulu Maputo man'wana hi nkarhi wa ntoloveto Zwishile.

0: mabindu yakho ingakupfuna hi publicidade u nga titsetsi hi fonele 0-31-05-751 kumbe 87-26-25-800 u nga titsetsi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emissor Provincial de Maputo.
2: Muhanyi wa doropa ra Maputo. Electricidade de Moçambique EDM ali kusui na wena. Kusukela 16 kuya fika 18 ka setembro atutsumaka hi 7:30 kuya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM. A campo ya 7 de abril a pulana kanisu dropeni ra Maputo. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. Ungwasani ndzhaku hlengela ka providoria itinerante ra EDM hi pfuni ku yantswisa akuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, electricidade de Moçambique ali kusui na wena.
3: Itlela hi dzingisa kuva hi kuma vatirhisanikulobye Fernando Sdomo na Alberto Paulo alaha ya xifundzheni xa Kamanyisa nkama lowu wa chidri komba ka kuva hi na 9 wa chidri leyi na 9:23. Fernando Sdomo byi xile vutilulamiseli bya xifundzha xa Kamanyisa akuva xi yamukela muzvengeli wa tiko hi lonkama hebyini.
4: Inkomo byi xile Faustino Sidomo byi xile musirhondzeka ka waradi Mozambique Ministro Provincial de Maputo kunene yangula na hi sukelelana exifundzheni xa Kamanyisa lana emugangeni wa ka Mulendzwa na murhangeli wa tiko Daniel Chapo a landzeka xikombombirhi la ntirho hi xiyimi xa xifundzankulu Maputo na kumeka lana swiwa kumeka buwani kambe tinikangarhitsongo leswaku wanzerexa a tava a kumeka lana Kamanyisa ngopfungopfu lana emugangeni wa ka Mulendzwa lana hinkwaswo nga kaka swiendliwa emukumitini loko va ku yamukeliwa emurhangeli wa tiko hi laha swi lavekaka ha kona hi vona va ku karhi ku lulamiseliwa eswitulu kuvulisiwa endhawu leyi xitshungu xi nga ta tshamaka kona lana kunene ku nga yamukeliwa kahle hi tindlela tinene emurhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo loyi a taka a ta pfuxela exifundzankulu Maputo nakona a ta pfuxelana exifundzeni xa Kamanyisa na tisa emarito ya lisima swinene ka vahanyi va lana exifundzeni lexi xa Kamanyisa nakona hi karhi hi vona evanhu vo hambanahambana lava va lomisaka swikombiso swa vona nga mafayira lava kunene va nga karhi va landza swa ku va kumisa minchumu leyi va yi bindzulaka hi xiyimo xa lana eKamanyisa nakona ku karhi ku landziwa swikombiso swa tavuda hi swa mafurha ya ta swa masimu swiambalo swi lumbaka ebandla la Frelimo nakona hi talava eku bula ni vanhu va nga lavangaki a ku va va hi byela hi ntshimantshima leswi va swi kombisaka lana ka feyira lele lana hi le ka feyira de Saudi lana hi nga talaka eku bulaka ni vanhu va nga lavangaki lava kombisaka ngopfu hi ntshimantshima minchumu leyi kombisaka byi xile le a radio Mozambique mamana hi vona swaku mi kombisa emitshumu ya ta vudahi la hi ntshimantshima i ncini mi swi kombisaka lana ka feyira leri
5: auxeni Albertina George Mondlane hi kombisa leswi yelanaka ni xikambelo xa xitsongwatsongwana xa HIV alana hi ni xikambelo lexi xi tirhisaka hi mari hi endlaka hi ku enca test hi mari ya hina leswi fanekelaka ku swi tiva swa ku na xona xitsongwatsongwana xa HIV kumbe a wu na xona nakambe hi ni a switlhangu leswi hi fanekele ku hi ti vhikela ka xona mavabyi ni tinyimba hi nakona mbe a ma lubrificant lawa a ma tirhisaka hi vanhu va tixakaxaka ngopfungopfu lava va fambanaka masangu ni vanhu vangani a sexu la kufanana zvangi wanuna loko afamba masangu ni wanuna kuloni kumbe ni wasati lweyi a tirhisanaka ngopfu hi ntirho lowu wa kufamba masangu nakona hi ni xikambelo lexi xi tlhavaka litihu lexi xi kambaka naxona a xitsongwatsongwani xa HIV xa ku sungula ni xa vumbirhi lexi xi vitaniwaka swa ku i determine xin'wanyana xi vitaniwaka swa ku i unigold hi leswi hi nga naxona lana ka meza lowu
4: hi ntshimatshima vanyingi vanhu vataka va talaka ku endla eswikambelo leswi
5: hi vanyingi ngopfu swinene kola hi nga tlhasa kona xa vatili vanyingi va naveliwaka ku kambiwa ni ku teka xitsongwatsongwana a ni a xikambelo ngopfungopfu lexa ku tirhisana ni mari hikuva wa xi endla exihundleni emuntini lana ku kalanga ku nga viki na guwa loko nhlamulo yi humile yi vula leswaku u ni mavabyi hi kona u fanekele ku tshundzekela emuntini wa wena wa wudawu
4: inaka loko se hi cinca mabulo namuntlha murhangeri wa tiko edanecha va endlela exifundza xa kamanyisi hi ntshimatshima mi li vona njhani elendzo leli la murhangeri wa tiko danecha loyi hi ntshimatshima endlela ka xifundza nkulu maputu
5: alienzo leli khali va li rindzili a xitshungusha le kamanyisa nyimela leswaku a xitshungushi kota ku vula hinkwaswo a swikarhatu leswi va switsemakanyaka emahlweni ka urhangeli
4: hi ntshimatshima ka letina ni udayela kamanyisa amatshamela hiwa
5: amatshamela makona vakona vatirhi a swigulana xa famba xibedhlela a mimurhi yi kona kodinga le hinkwayo maxi leyi yi fambelanaka ngopfungopfu ni mavabyi ya tixakaxaka a murhi wu kona exibedhlele
4: a vito te
5: Albertina George Mondlane
4: hi nkumu marito ya Albertina George Mondlane un'we ka lava kumekaka lana ka ntirho lowu a ku va va ta nyimela ku va ya mukela hi ntshimatshima murhangeli wa tiko dane chapo lweyi ndzeni ka nkarhi wutsongo nga ta fikaka lana ka muganga lowu nakona laha a bula ni van'wani lava hi va vonaka na va kumekaka lana ka ntirho lowu wa feyira la feyira lalana a kamanyisa lava wena va vulavula xanga na swoho hi kombela vito ku sungula ntswini mi swi kombisaka la ka feyira leyi
5: hi xavisa timpahla ta frelimu ta parti du frelimu
4: ntswini nga na swola
5: ini amakamiza mahembi swilembi maplove swikan'wana makapulana maxayili hinkwaswo swi kone la kuxonga
4: ku saseki ngopfu swinene hi ntshimatshima kambe va kona vanhu va taka lava va ta lava ku tiva leswaku mixasa mali mune va swi lava ku xava
5: va kona va buyaka vambeni va xava vambeni va ba va vitisa pura va ta tlhela va xava siku dzin'wanyana
4: n'wina mi lumba bandla la frelimu lana exifundzeni xa kamanyisa hi ntshimatshima emitirha n'wina yi famba njhani laha
5: hi famba khwati
4: kani mahambu ya na mahlo veni ntirho wunene hi karhi hi bula ni vanhu va nga lava kunene va nga lana a ku va kombisa leswi va swi endlaka leswi va swi bindzulaka nakona hi vona etatana lana a nga ni meza loko kumiseka emichumu ya ku hambanahambana swa masimu nga ku mirhi swin'wana tatana hi le a radio mozambique hi kombela vito ku sungula hi ntshimatshima i ncini mi swi kombisaka ka meza wa n'wina lowu hi vona leswaku mi ni mabodlhela manyingi lana ni swin'wana swa mpupu i ncini mi swi

Majungula Hlikani hi Mhisori Provincial de Maputo mahlayiwa eNyabila. Muzhangeli wa tiko Daniel Chapo a yisa mahlweni liendzo lebyi a byi endzelaka a xifundzankulu Maputo. Namuntlha ka siku bya vubidri, muzhangeli wa tiko a kongomi a xifundza xa Bohani lana a endzeleke komponi leyi ya ku bindzula a tisenge a Bananalandia lana kun'weni vatirhi a yingeleki ku navela kwavo matirhela ya komponi leyi a va a tsatsiya vatirhi ku va va lwa ni ku tlakuxa bindzu va va va tlhasaka ku tlula milikinyecho matonelada na ku yanguliwa hi lana swi jelekaka hakone tirhu wa ku xavisa bindzu lebyi handle ka tiko. Handle ka leswo, Chapu a tsatsiya vazhangeli va komponi liyani a ku va va tlakuxa vukosi tikweni ni ku seketela ntirho wa ku helisa mhaka ku pfumaleka ka mintirho ka lavantshwa ni vavasati a ku va ku antswisiwa mahanyela a tikweni. Komponi leyi yi ni ku tlula 4,000 wa vatirhi. Handle ka komponi leyi ya ku bindzula tinsenge, muzhangeli wa tiko a endzele nakona ni tikomponi tin'wana lana ka nhlengeletano a veke na yona ni xitshungu kun'we ni vazhangeli va tikomponi leti a kombile ku va xitshungu xi nga tinhengeniseli ka mintirho ya mpfinompfilu ni madzolonga. Ku vazhangeli va tikomponi leswi a navela leswaku a bindzu byi tlakuxiwa swinene lana swi loko swi koteka ku nga yinciwaka ku va ku tholiwa a vanhu ku va ku lwisiwa mhaka leyi ya ku pfumaleka ka mintirho ngopfungopfu ka lavantshwa. Nhlikano lowu, muzhangeli wa tiko a kumeka a xifundzha xa Kamanyisa lomu nakone a zhangelaka nhlengeletano ni xitshungu na hambi ku bekisa swin'wana swa tlhelo bya ta mafumela ya swifundzha kun'we ni mafumela ya swidoropana. Namuntlha ku tiyisiwa hofisi ya ku bekisa ni ku lulamisa a 10 Congreso ya Partido Frelimo a xifundzhankulu tete. Kutani ku kumeka tete sweswi ntlawa wa Brigada Central la Frelimo lowu bekisaka u va u lulamisa ntirho lowu na wu zhangeliwaka hi xirho xa hubyana leyi a hi rijali. A ku va ntirho lowu u landziwa hi lana swi fanekelaka hakone ku kazi ku landziwa tidyondzo ta ku pfisa swirho swa sekretariado swa bandla leli va asistenti ni van'wana va lisima ku bekiseni ka ntirho lowu. Ndzeni ka liendzo lebyi, muzhangeli wa Brigada Central a bekisi ku va a endzela muganga wa Zongu lomu a ta ka zhangela tinhlengeletano ni xitshungu a migangeni ya Zangwe na Muzi handle ka vatshami va ntsindza wa xifundzha. Mfumo wu ta seketela hi ntsengo wa ku tlula 400 wa mamidlawu ya madolari ya ximerika a ku va ku dzingisiwa ku antswisiwa mhaka ya dandza leyi tiviwaka hi vito bya fenomeno El Nino na yi ta ka xanisaka swinene miganga ni swifundzankulu swingeswingani swa lomu tikweni hi tlhelo bya ta vudzimi ka tinguva ta 2026 na 2027. Timali leti ti humaka ndzeni ka makungu ya vuseketeli ni vulamuleli bya tidandza ma pfumeleliwi hi mfumo wa Mosambiki ku va ti tirhisiwa ka mintirho ya ku lamulela xitshungu hi swakudya, ku lamulela lava va nga tshukaka va kumeka ka matshamelo ya ku tsotsoma swinene ni ka mintirho ya ta vudzimi leyi minkama ya ku tala mi ta ka tshukaka mi hlaseliwa hi dandza. Holobye a hanyelaka ta vuyaki, mahanyela ni swinonisi swa lwandle a hlamuxela leswaku makungu lawa ma nga khumba ku tlula 34,000 wa vanhu. Nkongometo wa mfumo tanihi ku hlaya ka Fernando Rafael i ku va swi koteka ku lamulela na hambi ku seketela xitshungu hi xihatla loko matshamela matsondzoma ya mhaka leyi ya El Nino. Mhaka leyi ya fenomeno El Nino hi leyi buyaka hi masiku ntshwaku na yi paluxiwa xikarhi ka xitshungu a ku va hinkwerhu hi tiva ku tibekisela leswaku loko nkama lowu u tlhasa hi tiva leswaku hi ta hanyisa ku yini hikwalaho ka ku voniwa leswaku dandza ri ta va byikulu lomu tikweni. Hi mahincela lawa vazhandziwa va yingiseti hi n'wi tlhaseli Majungula Nhlikani hi Mhisori Provincial de Maputo hi endlelelo ya lawa ni mambeni hi ta ma kuma hi nkama wa ntoloveto mawaku loko Majungula lawa ma koti ku va ma mi tlhasela hi tindlela tinene ka swikhomamoya swinu.

5 minutu jitlangi lingo pshinene enya bila ni majungula ya longkama ene shiti viso halenu vahanye va muganga wa le Bagamoyo dorobeni ra Maputo ka kombeliwa ka nhlangano ni tixaka na Nicolas Matsamba wa 48 wa malembe ya ku belekiwa nyakatikweni ra le Afrika Tsul loyi kutana jweletela ka vamakwavo va biedri va lomu tikweni kumbe vana va Mosambiki va biedri i vana va mamana Laurina Bia loyi kutani a luzike vutomi etikweni bya le Afrika Tsul kutani loko u le muyakelani munghana kumbe u tiva maxaka ya mamana Laurina Bia u nga swi kota ku va u seketela n'wana loyi ku va a kumana ni vamakwavo hi tinhlayo u ta 8405 28 kasi mitani rivalela 29 49 3 takhela nhlayo 84 05 29 49 3 mi nga ha vulavula na Minda nhlayo yin'wana i 84 34 07 47 7 mi nga ha vulavula na Margarida hi Radio Mosambiki emisor provincial de Maputo.

0: Leo mujanja mwiseti ka mwana nongonoko madala na vudumu jenene wa imsor provincial de Maputo kutani kushengele shisha na munhla hi mudala ni hloka maka le vulavula ka ne mainjela manene kuva mamana ativikela kati nyimba hi vulavula hi planeamento familiar kutani ka shengele shisha mintizu hi amkele enfermeira Marlene Sidomo lweyi kutani ataka hi hlamuxela ka swinyingi mayelano ni hloka maka leyi. Mina Joaquina Vilankulus na Elvis Magaya. Kutani mamana hoyo hoyo ka shengele shisha mintizu hi swinyingi leswi kutani mi hi telaka na swone hi ta yisa mahlweni ku va hi bula na hi tiva leti u hi vutelaka na toni ku siku bya namuntlha. Kani ma ngopfu swinene loko mi swi kotile ku va mi tinyika nkama ku va mi kumeka kwala Radio Musambiki ka xiyengele xa madela ni vutomi byinene a nga Saudi Nutrition. Mlana kutani hi ta ka bulaka na mamana wo kazi hi ta kombela vito ni ntizu lowu kutani u lanisa ka wona
1: u vulavula na Marlene a infermera wa ifemi
0: kani mama infermera Marlene hi tlangile ngopfu swinene loko mi swi kotile ku va mi tsakela Radio Mozambique ku va hi bula ni ku va yingiseti vadyondza xa nchumu hikwalaho ka mintizu leyi kutani mi ya mi landzaka namuntlha hi ta vulavula hi planeamento familiar. Infermera, in cini planeamento familiar?
1: A planeamento familiar i swilo swi tirhisaka xona ta kota ku tivhikela leswa hi ta kota ku kuma tanyeni a ku swa hi tivhikela leswaku hi swaku munhu ni munhu a ve ni a ku disitiri hayeto swa ku i nkama munhu ni ta vena ka u kuma nyimba ndlani va limba na vangaki
0: i swini switirho leswi hi hlayaka u xitipu xi diplaneamento familiar swi nga kone a tikweni
1: a mavhikelelo ya nyimba hi ni preservative a preservativo i kuma mabisi ya matisi kuni preservativo lava vanhuni na preservativo lava vasati ku tirhisiwa hi ntama preservativo lava vanhuni ku a va vasati va ni xichavo ni ku tshamba xikurisani va kombela mara preservativo lava vasati i bon i ku zava vanhuni va yala ku tirhisa mapreservativo se wena loko hi wexe u ti fikelela ma nga tikomberi munhu sweswi tsakisa tomi zako lalavo u tshamaka na vona kusuhani a preservativo lava vasati loko u li kuma xibedhlele li tshama ngo va anet se loko preservativo lelo kodi li tirhisana wa li kaya swa ku kwantu masedi u li beka u ambala preservativo lelo medlora hi ku li tshamiseka ka muzimbini wa hina ndzambo di beka preservativo swa ku mina ntshamima wu suka swoswi ni ta hlangana ni munhu beke ya 20-30 minutes kodi beka preservativo bya ku famba ka mali yo ta tshumaka wona ka preservativo lolo ni tlangzinikaya hi ka mi kuma mapilula a mapilula hi ndzo bya matipi ku ni mapilula lawa wo ngoma mapilula xikombinada xikungani laha ma nga ya ku basa ni ya ka xikandza hi ku ni mapilula xinglish lawa ngo ya ku basa ntsena mapilula lawa ya ku basa ntsena hi nyika vavasati lavo va nga ni manyoma xitlhela hi nyika vavasati lavo va nga ni vana vo ngo nyan'wisa hiswaku mapilula xi lawa mambenyana ya kombinada ma tsenerisa a leti a ku mamana wan'wana a nga ha protizilei ku ri se mi nyikaka lawa yani ya sin hi ka mi kuma a implant a implant i xivhekelelo lexa hi vekaka ka voko lamamani ku ni doza matiko ku ni implant lela 300 ku ni lela 5 hinkwawo matirhelo yi tshamele wun'we loko beke implant ku ni xidyoho lexi vavasuki va mahaka xoho ka ku va bekela implant loko ma vasuka vamba va tshama ni wanuna na wunge se khali ta single dias a implant lebyiya loko doza ti bekiwa ka muzimba wa hina senge tshama 5 days na nga vonanga na papaya hi ku hi hikuva masiku days lawa yani i nkama loyi a implant lebyi byi lavaka va ta kota ku tibekisela ka muzimba wa hina hi ka mi buya hi kuma a injection a injection hi leli fambaka ya tlhava xikiritani di-trash in trash meals lanana le vhikelela a timin hi ka mi buya ya kuma diyo a diyo hi nona la i planeamento lebyi bya ku teka malembe ya manhingi di 8 to 12 months a diyo li bekeliwa kwini ni va ka wuteri bya hina hi peta ndzeni a diyo lebyi loko u byi beka a byi influenciari ka mavonelo ya hina ka maloka wana ta va na peri ku a diyo a influenciari different ka implant a implant ipodi limexini mormoni ya hina a wana ta zama kuma ku leswi ni nga vekela implant a na ha voni swa ka mina swa wusati o poda kumela lexi ni nga vekela implant a ni yini ku humela ngati lawa i makomplikatio lexi ma humelelaka se loko ya xikiritani ya ma fikelela a implant kumbe a implant so ama planeament ka hinkwawo ma kayirela ka da munhu ni munhu ku ni mahlamulela loko ka organism bya ka hina indawu swi fanela ku ka da munhu ni munhu a zama koda bekela implant yimbuti ni nga mi tshama a va nga hlayanga swa ku tendlisiwa u nga hambi planeament kodi wentswa yini u tentara ka planeament lebyi zimbenyana u za wu kuma leta wu kayiraka lona amaplanyamento lawa hi na makhanela laha hinkwa ma vhikelela tinyimba ma ja ma vhikeleli mavabyi purisi hambiloko wo tlhava vaccine u vekela implant u vekela dixo e importanti ku continuela ku tirhisa preservative ka kwini u ta vhikelela maitele lawa ma nga a ma dosa xita swimisana sexual a preservative ni vhikelela tinyimba ni mavabyi ku vela mandengani mo vhikelela nyimba ntsena. Swi importanti ku hi tlhela hi tirhisa ma-preservative.
0: Kunene mamana Marlene mhaka ya nkoka ja hi ta hlawulisa ku yini a planeamento lelinene hikuva hi tiva leswaku u hlamuxelile haleno swa ku kada nchumu xi kayira munhu ja mina ni nga nhwanyana a ni tivi a ni se swi tirhisa hinkwaswo leswi ni ta hlawulisa ku yini mamana n'wini va swipiritana mi kone ku va mi hi seketela mi va mi hi komba swa ku leswi a yantswa leswi swi bon
1: loko a wansa ta hlasa xipiritani na a hi ku langeli ukuni leswaku a vavasati va vuya xipiritani se na vakhaneleni na vavhinu ni vanghana la kaya se lavo va va hlamuxelela ku ha u nga vekeli implant u nga vekeli dio u nga tlhavi vaccine hikuva jetileka ko se mikaya se swimbenyani lava ku nghenisa swinene hikuva leswi hi hlaka swoka da munhu ni munhu a ni yini a wu tlhavisa
0: kunene imhaka lisima u hlayile ku sungulela leswaku amhaka leyi ya masinku diya xitshaka ku va hi vekela implant mina for example a ni nga yi tivi na dumba leswaku va yingiseta va nga yi tivi mhaka leyo kambe ku ni swikhalo ngopfu swinene swa implant hikuva munhu a lenene implant kambe dox protrage ja a ni nyimba hi nga yi hlamuxela kahle mhaka leyi mamani
1: hileswaku hi mhaka leyi ni nga yi hlaya ku sunguleni ka ku vekela implant se u nga tibekiseli u vekela implant bya musuka u endlela na papayi leswo a swi laveki ni ngisa va masinku dya xi lava vombo i periodu leli a implant le ndlela yini yi ti xipadlhelaka ka muzimba wa hina
0: xin'wana lexi va khalaka van'wana hileswaku va leyi a implant la nyamala la muzimbeni i madzimi kumbe
1: aninyamalali implant leswi endlekaka i ku munhu ni munhu a malembe lawa implanti lekavaka lowo a muzimba wa nyana hi na wa cinci poti wu kuluka poti wona a munhu loko se a kuluka a kuma nyana nyama a nyama liya yi humela kweni a henhla ka implant a implant a yi lahleki ko le leswi ka kona le tshama kwalaya a le soki implant le tshama kwalayana enormal a munhu se hi ku a implant ke wa libe ka leke ka kuni loko wa kola hi kaa ka xikulu enta wa li khoma wa wu libe hikwexaka hileswaku se a munhu a ganyanyana a makili se ku mhela nyama leyi ambani ku va implanti ko baka matanyama ku hi a implantile nyamala leyi kutani malalangala le koko leyi
0: kunene mhaka yilisima xin'wana u nga na xona ku va hoyisiyela mayelano ni planeament familiar
1: no va ni ku kombela ku va mamani ka ku loko se va hamba ka planeament familiar va nga dzivali ku tirhisa mapreservative eka maplanement familiar mabikisela yini a ku va mavhikelela tinyimba ma ka masikeleti mavabyi importante ku yamba planeamento familiar principalmente ma mamana lava ku va ku khuluka hikuva tinyimba ta ku landzani ntamu malembe ya matsongo a ma a ti laveki enormali kuma mamana lavaya a ni n'wana wa masizima si yanini a swi tshuleki
0: hi nongonoko madela ni vutomi byinene wa emisor provincial de Maputo hi ndlela leyi hi jela ku tlangela infermeira Marlene Sidumu lweyi kutani a hi tlhamuxeleki tinyingi leti mini leti wene fa u nga ti tivi ka xiyenge lexi xa madela ni vutomi byinene ngopfungopfu ka planeamento familiar ngopfungopfu swinene infermeira ku xi va ni ku navela leswaku mintirho mi famba hi tindlela letinene mintirho leyi kutani mi landzaka a ka xiyenge lexi xa tavudawu namuntlha hi makola ni nongonoko wexu mileleliwa ha Joaquina Vilankulus na Elvis Magaya tata
2: madela ni vutomi byinene nongonoko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela
3: Dana indlela inene.

Inkomu swinene Roberto Mdlovu kuva swikotile kuva u hi tisela mahungu lamadyambu ya xifundzankulu Maputsu. Hi ta ku rhamba hi nkarhi wa dzasato ra xikuva u tlhela u hi tivisa leti humelelaka lomu xifundzankulu Maputsu. Muyingiseto wa ku rhandzeka i nkarhi wunene ku va hi ku kombisa leti yelanaka ni matirhelo ya hinaka siku ra namuntlha ka madyambu lawa ya siku ra wavumune hi le ka 17 ka n'hweti ya Ndzhati a nga September 2026. Lami navelaka ku va mintirho ya hina kun'wana na kun'wana laha ku kumeka kona ku fikela tindlela tinene, na u li karhi u pangalatana na Emissori Provincial di Maputo a Radio Mozambique. Hina haxaka na hi sukela kwala Ntsindza xifundzankulu Maputsu doropeni ra ka Matsolo. Kunene tiva leswaku ku nga ri khale ta va kombisa switiviso swa makhombo ni swin'wana switiviso, kambe i nkarhi wa zisizorexikasi ndzhaku hi ta va nghena ka ndzimi ya vunanga bya ku hambanahambana na hi kongoma kusi swinene ya dzasatorex. Nkarhi wolowo nakona hi ta va hi kuma ni leti yelanaka ni mintengo hi dzasatorex. Hi kuma mahungu ya madyambu ku phinda xifundzankulu Maputsu. Dzasatidex hi kuma nongoloko a hi dyondzeni a ta va nhlautelo wa marungula hi nkarhi wa dzokyorex dzoitikins hi vunanga bya Mozambique. Hi dzanafyorex hi kuma matimu ya siku ndzhaku hi ta va hi kuma leti nlaka ni mintengo hi nkarhi wa 19:15 minutos, 19:30 minutos hi kuma journal da 19 ntirhisano na Antena Nacional. Nkarhi lowu nga ta kotlanaka ni ku va hi ba mandla hi tlhelela ndzhaku ka siku sa xiyenge lexi hi ta xikemeta hi nkarhi wa 19:30 minutos. Rito ri lumba David Ntimana loyi a ku xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya hina ka siku ra namuntlha.

17:22 nkarhi lowa madyambu hi fanele ku va yihambanyisela munanga hi pangalata na wena kwihi na kwihi longa kona ngopfu ka wena nkarhi lowu kongomaka kaya ka wena se u kumekaka le kaya na loko ri xile dyambu u kumekaka entirhweni siku hinkwaro se nkarhi lowu wa ku va u kota ku va u rhulisa nyana moya na u landza tin'wana ta le gekeni mchelo movha ya mahlweni ku va hi ku tivisa leswaku u fanele ku va u xixima ta mafambelo manene eswitarateni ngopfu n'wina vachayeli va swithuthuthu leswi tleketlaka vanhu ku se hayi khona mu ya mahlweni ku va mi sovisa vutomi bya vanhu.

Kunene ave mabele ya domingo jo nwana lwe tivaka ngopfu i Rashid Domingwana loko a kombela ku hlayisiwa nakona zondana ngopfu ni nkaka wa tihaka tinharhu kusa a lexi kona xo karhi lexi xirhiweke loko za ku vona nkaka wa tihaka tinharhu ina dzisiso Rashid 38 minutos xa ngimpikizi yena swivoneke uxeni mukhavela hi tela ni munanga bya ku kombela muholo ku sa fanele ku va loyi a tirhaka a holeliwa kuma mphamo wo karhi wa ku yelana leswi a swi tirhaka

Ali boka boka ridaka na Isaac Matosi le kuna ne navela ka kuva muka kaya ko sati magala ku sama doropeni ta mukarata hinkwaswo swo xaviwa doropeni kasi loko ali kaya a wa swi kota ku va a tirimela a va bindzula a tidyela swa masiva kambe basopa hikusa ku ni dyandza rikulu ri taka loko xixima leswaku ncwini leswi faneleke swi byala u faneleke swi byala kwihi kongometini wa ku va ndlala leyi nga ku xanisa swona vulavula i fenomeno El Niño kusa ku vuliwa ku va timpfula ti ta kala mumu u ta tikisa se matshamela matsondzoma kolani ke ya ku rhamba muyingiseto ku rhandzeka ku va kunene u lavetela hinkwa tindlela ngopfu wena murimi ku va u lavetela hinkwa tindlela ti ni nga ta na byalisaka a vutomi ka nkarhi lowu i nga ta u tsemakanyaka i mintirho ya radio Mozambique Msewuro provincial de Maputo doropeni tsindza xifundzankulu Maputo xifundzankulu lexi kunene ku fambeni ka masiku lawa manharhu xi amukelaka murhangeli wa tiko loyi a sunguleke riyandzo ku va kumeka mugangeni wa Ponta d'Oro xifundzeni xa matutweni xifundzankulu Maputo namuntlha a kumekile le xifundzeni xa Bohwane na ndzhaku a yendzeleke ka Manyisa ri pelile kun'wana na kun'wana lo nga kona

0: Watsinjekela nkhuvo nkulu wa xiyenge xa vunthlanu na kanwe xa Festival da Carne a xifundzha xa Magudi. Hi masiku ya 19 na 20 ka Setembro a nkhuvo i wukulu.
1: Inyimela a mintirho yinyingi leyi tova yi endleka hi siku leli ku tava ni mafeira ya ku kombekisa leswi Magudi a bindzulaka swona hi tlhelo la ufuyi, hi tava ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la Magudi. Hi ku landza ka mintirho hi tava ni naswona hi tlhela hi va ni ntlangu lowu wa ku cina. Wa ku cinisa muzimba inga leswi nga xipetakulo va xi chasaka hi xiputukesi. Hi ta va le ntirho lowu na wona to va wu endleka, hi ta va le mahala kumbe a tlangela siku leli la nkhuvulo wa nyama.
0: Hi ta va ni ntlangu wa vayimbi, mimovha ya ntleketlo, a ku va na wena u tipatra ka nkhuvu lowu wa vunthlanu na kan'we ka Festival de Carne a Magudi. Ungaluzi.
2: Emissor Provincial do Maputo.
3: Vota vunanga bya kutsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 parada musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karo votar. Ndzhaku u tsala kodgo ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titu ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena angava M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana rin'wana i 5 mitikaxi ku hela.
4: Rádio Moçambique, Maputo.
3: 17 horas em nkarhi wa mahungu ya madyambu ku phinda xifundzankulu Maputo 27 swinene.

Oyo, Marta, kunongoloko ahi donjeni la nemisor provincial de Maputo. Kutani yibuya mfukeni kuta doka dokisani hileswi khumbaka amahanyela ya hini lavatsongo. Namuntlha ka timinete ti landzelaka n'wintavana Tomas Makwakwa ka vukombisi bya nongonoko lowu kun'we na Zazana Fatima Vidada nga ululamisa hi ndlela ya xiradio. Swoswi yamukela malosela Yezu hi ndlela ya vunanga lebyi bya ku nyuxisa swinene.

0: Isonto nkama 10 hora sta 30 minutes ni osa swiku pinde nkama 7 hora sta 30 minutes pangaletana kunwe na wone kunongoloko a hi donzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, donzeni.
3: Vadzanziwa vayingiseti ave vunanga ledri dra ku nyoshisa swinene dreambi wiki ha malume ubaka loko aku arivunanga dra ku shonga swinene lowu inongoloko a hi donzeni kole misori provincial de Maputo hi 102.3 FM loko kumeka kola xifundzeni xa ka matsolo kumbi 90.0 loko kumeka Ponta de Ouro coma 923 KTMT kumbi www.rm.co.mz. Mungano, na muncha hita juntetela mintamu, hita kanele, hiti maka imaka leyi, ya nkoka shinene, yikumbaka mash kondutas. Kumbi leshi vangeti njela taku homoloka, njini kahini, lava chongo. Imaka ya nkoka shinene leyo. Na muncha inavela kutiva leshwaku, angave shini leswi swi endlaka ku va hine lavatsongo hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka. Ingave mani loyi a nga ni nandzu loko hine lavatsongo hi va hi tipeta ka tindlela leti ta ku homboloka. Angave hine lavatsongo kumbe huka mavokweni wa vatswele. Mata wa swi tiva leswaku hine timfanelo impela nakone hine tinsinsinselo phe. Hine nsinsinselo wa ku nyika alisima vatswele veswo. Kuva respeitara, kupumela loko hi zumiwa, impela. Hi xona leswi swi endlaka ku va hi ve vatsongwana va lisima ngopfu swinene. Ha xi vona leswaku ku tala ka vatsongwana van'wana a va xi zandzi a ku nyika a lisima vatswele. A va va respeitari loko va zumiwa. Va ti vona nge vo xanisiwa. Nakone, ha xi tiva leswaku va kone lava va ku va respeitara vatswele va va nyika lisima i hi kola ka lexo hi zandzaka ku vulavula na n'wini mungano hakanyingi namuntlha hi kola ku ta nyikana swileleto swa golide ehleni ku mhaka leyi hi kola ku va hi ta pfunana hi kola ku va hi ta nyikana madzingo ya ku va hi malandza kutani hi ta kuma ku cinca mahanyela lawa swoswi i nkama wa ku va hi kuma a mazito ya vamata va xifundzankulu Maputo vone va nga khanela swinyingi ehleni ku mhaka leyi ya namuntlha yi paluxaka leswaku i ncwini leswi swi endlaka ku va hine lavatsongo hi va hi kula na hi tipetile ka tindlela leti ta ku homboloka loko hi vulavula hi tindlela ta ku homboloka mungana hi vulavula hi tindlela leti ta timbange ta majala a tindlela leti ta vujambani tindlela leti ta ku endla ku va hine hi nga fambi ha hombe hi nga respeitari vatswele hi famba usikwini na hi yencetela leswi swa ku biha a nga ve nxwini leswi swi endlaka ku va hine lavatsongo hi kula na hi veni a mahanyela lawa kambe hi mani loyi a nga ni nandzu henhleni kuleswo hi nga ve yena loyi mutsongwana kulaka kumbe a nandzu wu ka mavokweni ya vatswele vezu
4: Joana Ntoni kumbe i nandzu wake yena tilangelaka hi waki yena yena nga tilangelaka loko munghana wa ka nge ku sindzisa ku yenca leswi nga nga swi juli riki loyi a ta twa ku vavisa ka peli dzaki yena ka xikhumba xake a hi wena hi yena yena tata kwa ku vavisa swoswi loko ni ku beka va ku ka ndzilo laya u ta beka u nge beki puri ku ta twa ku vavisa wena hi mina ni ku zumaka swa ku beka a va na nandzu puriki yena nghena ka leswiya loko va mu yangulanga swi juli maxi yena kontinuari ni leswi ha yenca
5: ni tshuka ni tipeta ni tshuka ni hamba vujambani ni tshuka ni va nandzu yiwanga
4: puriki loko i li kufa futhi ku fa wena a hi wona ta kafa hi wona u faka puriki na mina ni n'wana a tlangaka hi ndzamu loko ni mu yangulanga yi ngheni ni mu byela ni ku phela leswi ta soferisa wena leswi ta xanisa wena a swi nge ti xanisa mina mina ta xaniseka mbilu puriki mina ni nga wu tswala maji lweyi a ta faka hele hi swona leswi matlangelo lawa hi wena a ni swi tivi swa ku va tswali lava puri ku tswala n'wana wena mu byela na libomo u nga mu byeli na hali ka mabrinkadero ka lama nga nyoxisi xa loko a famba hi ndlela ka nge le yona a swi nyoxisi a ni na ku tshemba swa ku diveridade mamana na papa va mu byela ku n'wananga a nga mu ya ka xikolo hi fanele u ya nwa byala a xikolo nga ngheni loko a suka kaya sempre a suka kuni ya xikolo a gamatlha sa hala nghena ka mabringadera na mabyala ku yiniyini a ta swi hlota masiku hinkwawo maji u ta tlhasa siku lebyepiriso ra teka kazela ku vembora
5: inhlikani vitundzaku
2: inhlikani vitundzanga mi ni tele malwisa manjhani
5: hi mavonelo yakho a nga ve na ndzwa mani loko muntshwa sima ma tipeta ka tindlela ta ku homboloka
2: loko a tipeta ka tindlela ta ku homboloka i nga va lina dzoyeo loko hina vatswele u khaya na yena a nga dyi ku hitwa hi ya dyondzisi ku vana va nyan'waka va hitwi yini vanghani na vona va fazela party hina khaya na vona ya khaya na vona hina tindombe ta nyan'waka maxe a ti hitwi a ti hitwi
5: se mavonelo yakho leswi xi fambelana ni munghana
2: ni munghana na dzoni na dzoni
5: ku va hi tsemakanya mhaka leyi nga yinxe
2: mhaka a vana va nyan'waka a va hitwi voni vo swa ku voni vo tidependela swa voni khaya na vona a va dyi ku hitwa ya khaya na vona tshama na vona tshama na vona maxa a va dyi ku hitwa a va dyi ku hitwa va dya ku ta swi voni hi vanghani hi xivoni va khanaka hi xivoni hina va tswela va dyi ku hitwa ya ku tiyela i jaha
5: hi mhaka mu
2: i ku a majaha nyan'waka va sunguna ku dzana vanhu vatsongo a majaha nyan'waka va dzaha va tlha vanwa vanhu vatsongo
6: Suzana Alexandre Matimela
5: hi mavonelo yakho loko muntshwa a tshuka a tipeta ka tindlela ta ku homboloka a nga ve nandzu wa ma
6: i nandzu wa muntshwa vuki yena yena a tshika ka ndlela leyi vatswali va mu nyikeke va mu kombeke yona pura yi landza a tshika a endla leswi a vangani vaki valabye va julaka swona hi leswi mavonelo ya nga
5: se hi va hi tsemakanya mhaka leyi hi nga yinjhani
6: byulaka ku a vajovhe va va tshika ku endla leswi vona va swi pimisaka leswi vona va swi vonaka swa ku leswi vona va swi pimisaka swa ku leswi vona va swi endlaka hi swona swi nga swinene va landza leswi a vatsweli va va byelaka swa ku n'wana a nga landza ndlela leyi yona yi nga ta ku kombaka a michumu leyinene a mundzuku a nga le ku va pimisa leswi va swi hambaka namuntlha va ku a evukerivhivhiri desa manera swi vona hi leswi maendlelo lami ni vonisa swo leswi swa ku a nandzu wa mutswele a mutswela a nga na nandzu manjhe a n'wana hi yena a nga ni nandzu hi ku yena a tipetaka ka tindlela
5: loko hi kumeka ni muntshwa lweyi a kaleliwaka hi vatswele
6: ya lano swa kazata buki a wu swi swa ku a yi duka sawo ya n'wana luya ka malei a vatswele va kona a va ri kona o a vatswele va falserini a va ha le mutsongo yene jalani i ambient leyi a nga kulela ka yona leswo
5: nakona wena wa sima mohla leswaku loko hi tshuke hi tipete ka tindlela leto a nandzu hi wa hina
3: a ve va yingise tivezvo va kumekiki axifundzheni xa ka matsolo vona va nga swi kota ku hlamula swinyingi ehlini ku mhaka leyi ya namuntlha kambe va swi kotile ku hlamula xivitiso lexi hi xi bekisiki xipaluxaka leswaku i nga va nandzu wa mani loko vavatsongo va kula njeni ka ndlela ya ku homboloka wena ke munghano a nga ve wani mapimisela yakwe zumela tswalwa ku nhlayo ya 85 22 38 923 na pinda 85 22 38 923 tswala vito malembe ni muganga lowu nga ku wone swoswi hi ta zhamba a vunanga lebyi bya ku nyoxisa swinene ku nga le khale hi ta tlhela hi zhamba mazrito ya mamana kandi the kimisi ya nga ta ka hi pfunaka a ku hlamula a swivitiso leswi swi humeleleki ku fambeni ka nongonoko wezvu

0: inkomu shinene hikola ka vunanga lebyi bya lisima ngopfu shinene swo swi ta zamba mamana kandida kimisi yana taka hi pfuna a ku hlamula swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko wezu
1: ni khensa ku va mine ya mukela ndzeni ka komponele ndzeni ka mbangu lowu hi vuyaka hi ta kombisana hi mahanyelo ngopfungopfu ka tintanga letintshwa
2: a mabulo lawa hi to ka va na wone mayelana ni ku layela a majaha kumbe tintombi hi nga lavantshwa a nandzu a wu nge koteki ku va hi hlaya swa ku i nga va wa mani hikusa na dumbana kan'we swa ku loko mama na muni ni tata na muni a kumile a n'wana lweyi a kumile xihlangi lexi ndzeni ka vutomi bya ku hanya kwaki yeni tatana na mamana a wa mu nyika a mina un'wana a wa mu komba a ndlela soke hakanyingi hi ni vatswele ku leswi encekaka namuntlha ngopfungopfu hi ni vatswele va namuntlha ha swi kota ku hi mu komba ndlela yo kala i nga li yone ni dya ku hlayini hi swo leswi a namuntlha a n'wana loko xilikoni lexa honiki mumbenyani munhu a mukawuka tatana wa kukazi kumbe mamana wa kukazi i nga yeni mutswari wa n'wana lweyi a wa swi kota ku kwata ni munhu lweyi a mukawukaka n'wanake a wa swi kota ku khanelela ku mini n'wana a nga mu tshiki mi ta tilayela n'wana mini hi ximini ja hi leswi swi encaka ngopfungopfu ka masiku ya namuntlha a vana va lahleka a ndlela swa yenceka ku a n'wanaku na hambi u mu komba ndlela u mu dyondzisa ku hanya lokunene loko a huma la kaya lawa swa yenceka a ve ni komportamento dzimbenyani hi kola ka vanghanu lava a tipetelaku ka vona loko a munhu wa ku kaza a persevera mhaka leyi a buya a ta ku byela ku wena papayi wa manyana phela a n'wanaku a yi encili leswi hi ni vatswele a yi cili ku yingiseta logo partimu xi na pisowa hi ku u nga ni hembeli ku sa n'wananga leswi ni mu dyondzisiki enge yi enci leswo hi leswi kalaka yi nga le swinene swa dyuleka ku va hi yi amukela mhaka loko munhu wa ku kaza a buyata ku n'wanaku a yi ncili leswi swa dyuleka ku va hi yingiseta hi yi amukela mhaka leyi a buyaka na yona mayelana ni n'wanezu hi mu vita n'wanezu hi tshama na yena hansi hi jula hi tiva hi ndhawa ya leswi encekeki a swivitiso leswi ni ta dala example ya leswi ni encekeleki mina ndzeni ka ndyangu wanga wu gamuka lembitsotsi dzi khalutiki ni ni n'wana wa ma-11 yanus a buyila wungiwa hi vanghanu va huma la kaya loko va huma va famba va tlanga loko khalutanyana a minkama ya ku kazi tatana wa ku kazi a mu tivaka n'wananga swa ku wala kaya a buyila ta kuma papayi wake mina ni nga le kona a mu byela swa ku a n'wanaku a ni vapfanakuloni va bile mapaxawu loko ni huma ni vacaca ni voni n'wana wala ka muti lowu na yini na a tsutsuma ja ni bwa ni hlaya leswaku ku enceka leswi kawukani n'wanenu

0: kuvini diálogo nzeni ka ndango ivini mabulula amanene yaku ikomba njela leinene amwanadu inga vatsiki vana vahamba michumu yakubiha iku i mwana imutsongo ingamukauki hikusa swa yinceka hakanyingi loko hini vatsweli tanto hini vamamana hasi nkomo vapapayi loko mamana muni amukauka n'wana amu byela leswi a fanekelaka ku va a swi landza papayi wa swi kota ku intervhera a ku i-i u nga yinci leswo phela a hali mutsongo lweyi u nga n'wi yinci leswo loko a kula a ta swi tiva hi awuxaki leswo hi la ni vuyaka hi ta lahla kone a vanizu a n'wana a dyula ku kawukiwa a dyula ku dyondzisiwa endleleni yakhe ndzeni ka ku kula kwakhe hi nga nyimeli ku va a tinxiyela a malembe lawa hini hi ma pimisa swa ku wona hi wona nga manene a n'wana loko a pfala masinku a ti ya n'wana a wu xitrijanus enaworeke a xinti percebe swa ku lweyi xa wa yintendela michumu ya ku hanya yi nga li ku entelela ka yona maxipilomenus loko mi bya wun'wananga ka na mati n'wananga ku tshama hi leswi u mu dyondzisa poku a poku a kula na tiva swa ku a ku hanya hi loku
1: inaka loko hi kumeka ni muntshwa lweyi a nga tipeta ka tindlela leyi a sima mafamba hi tindlela leyi a nandzu i nga vewa vadyondzisi a nga vewa tswele kumbe ya nandzu wu kola ka yena muntshwa yena a tlakuxaka a vutomi byakwe a nandzu i wama
0: hi simama hi ku a nandzu lowu tanihileswi mi hlayeke ku sunguleni a vatswali va wu kuma i kumbe papayi wakhe a u yencaka swona a ta swi vona swa ku ku hanya hi loku a si nkomo ndzeni ka ku dyondzisa ku hanya swa dyuleka a ku va hi tshama na vona vanhu hi bula na vona hi va komba swa ku angela ya ku hanya hi leyi
1: maxito ya vugama
0: ni ku khani mambu hakabiti a ku va ni vitaniwile ni ta fambisa antizulu ka programa lebyi bya lavantshwa ni ku khani mambu tizulu wunene ka vatizi hinkwavo va radio mosambiki madambu lamanene ka vayingiseti hinkwavo va radio mosambiki
1: munghano amabulu hi lawa hi beka ku gameta kola a xenge xa mabulu na Candida Khimisi i nkomu swinene mamana Candida Khimisi hikwalaho ka mavonela lawa ya golidi wone ma nga yenxa ku va hi va hi sula hinkwaswo swivitiso leswi swi humeleleke ku fambeni ka nongonoko wexo munghano a swi hi tsakisi ku hlaya nakona a nkama wa hi siya lowu a ve nongoloko a hi dyondzweni lani Missouri Provincial de Maputo hi 102.3 FM loko u kumeka xifundzeni xa ka Matsolo kumbe 90.0 ka Ponta de Ouro kumbe 89.0 ka Magude 923 ka TMT kumbe koma www.rm.co.mz loko u ni internet va ve na wene va mata Tomás Makwakwa, Júlio Mavota na Jajana Fátima Vidade munghano hi ku navelela vuyingiseti lebyinene ka minongonoko leyi ma ha saliki a Emissora Provincial de Maputo hi ta vonana hi sonto ni wa wumuni mun'wana ni mun'wana loko swiku 9 horas na 10 minutos hi sonto kumbe loko swiku 17 horas na 30 minutos hi wa wumuni salani hi ku zula hambanini.
2: Hi sonto nkama 10 horas na 30 minutos ni wasa swi ku phinda nkama 17 horas 30 minutos pangaletana kun'wana wa wena ku nongoloko a hi dyondzeni.
3: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
4: Ai, dyondzeni!
5: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki, Emissor Provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi, hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-888. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
6: Emissor Provincial de Maputo.
7: Vota vunanga byo kutsakisaka a Patima Maputo 2026. Akuvota iku

0: utava kumana vapula vakwesi kutwe bon vabana shilungu vabanuna vale this boy is good
1: majiwe ugalelwa kuvunjwa wega uzvone na u

18:24. Kunene tsutsuma kongoma sifundzeni xa magodi ya ramba bekindlovu muganga loyana kusikunene ku heleni ka vhiki ngwata yendliwa ka ankhuvu wa nyama xileswo ya kosini a magodi na hi lomba foni akuva hi kota ku va hi bula na kokwana ku vula ka bekindlovu tikona leti a navelaka ku va a xuxa tona na kokwana kambe ni ku tshemba leswaku a swi na byalanga swoleswo swi humelele swi endleki kambe yena ka mavonelo yakwe ni ku tshemba leswaku swi endleka

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Wat njekela nkuvu ukulu wa xiyenge xa vunthlanu na kan'we xa Festival da Carne a xifundzha xa Magudi. Hi masiku ya 19 na 20 ka Setembro a nkuvu i wukulu.
3: Hi nyimela a mintirho yinyingi leyi to va yi endleka hi siku leli, ku ta va ni mafeyira ya ku kombekisa leswi Magudi a bindzulaka swona hi tlhelo la wufuyi. Hi ta va ni ku kombekisa swiharhi leswi swi fuyiwaka la Magudi. Hi ku landza ka mintirho hi ta va ni naswona hi tlhela hi va ni ntlangu lowu wa ku cina, wa ku cinisa muzimba hi nga leswi nga xipetakulo va xi chasaka hi xiputukezi. Hi ta va le ntirho lowu na wona to va wu endleka hi ta va le mahala kumbe a tlangela siku leli la nkhuvo lowu wa nyama.
2: Hi ta va ni ntlangu wa vayimbi, mimovha ya ntleketlo, a ku va na wena u tipatra ka nkhuvo lowu wa vuntlhanu na kan'we ka Festival de Carne a Magudi. Ungaluzi,
4: emissor provincial do Maputo.
5: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 ungena u hlawula opção 4 barata musical. Nzaku ungena ku tsaliweke karo votar. Nzaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke kuta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Nzaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Nzaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana i 5 metikaxi ku hela.

monokwa yi su provinsi ya Maputo lo vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

0: vitana kunene inga kazi hinwangu sa nhlokomhaka ya kugazi leyi inga kazi yi phehla amunti wa kamanyana na u kwanise swivona na u swivona na u kwanise swivona na u swivona va hlayele va tolo vakwe hi u tlhela ku hanya n'wana nguta sele u swivona nga langusa leswi
1: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: ya a hi hanya hakunene inge kumbexana n'wanina u ta va u yingisetile u swi twisisile leswi a masuka nkati ri madoda lama hliki swona kutani va lila ku fambeki ndlopfu hine va ku va hi nga famba va swindlopfandlopfana ka ha ta voneka xana a swa ha ti voneka kutani loko u li n'wana loyi a yingisaka na wu swi endlela tshama u swi tiva ke leswaku a vukati u byi khavi hi nenge ku nga nga hlali wa ku yimbelela or lo wun'wana u tihlayi a vuhosi u nge wena wun'wanyana hakunene loko u hlamba ma byi timuka namuhla hi nga langusa hikusa u ta da lebyi byi ku byi timukela ka guxi na we siya nyama u yi siya hi vomu a mati hola wu nge mbembe wene leswaku ma ku byi timukela nhlanini yo we mbu ya n'wana mutuma phokeke futhi hi swivoko va mabokwasi u pfuka hi desora u luzikini nuna lwi wa ku va ku phamela a ku nyika ni mali ya ku xava tinhlampfi leti u taka ta munyu u tlhela u chelisa mati wa ha taka swi kumaku ni mbu ya n'wana famba kholomo vahlayeli va vamana swa ku u ta kandza berane na mpfula kumbe xana kholomo va ta ku navela kambe hi hayi khona u xi ndzandza valayi ku nga hlaya mamana lwi leswaku wene swi kona leswi phazamekile hakunene a hi kumeni vamamana laha va navelaka ku va va hi chanchulela leswaku ke va ta kota ku va hi n'wan'wisa katsongo
1: hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.

Mahungu ya usiku ya emissora provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Murengeli wa tiko Daniel Chapu a humelerisa nlaveko wa ku va ku khataleliwa kurhula lirhandzu ni ntwanano ka vana va tiko. Daniel Chapu a vulavula exifundzeni xa Kamanyisa ka nhlengeletano a veke nayo ni xitshungu xa miganga yo hambanahambana ya Kamanyisa. Nkarhini wa kona a vule leswaku ntsena hikwalaho ka matshamelo lawa swi nga kotekaka a ku va ku tlhavukanyisiwa makungu ya ku hluvukisa tiko ni ku tlhavukanyisa mintirho ya vukosi ka swiyenge swo hambanahambana. Hikwalaho ka maendlelo lawa tiko la hina Mosambiki li nga swi kota ku hluvuka na li nga nyimelanga matiko man'wani a ku va ku landziwa makungu yo hambanahambana ya ku hluvukisa tiko ni vukosi. Ka ndzimana yin'wana murengeli wa tiko a bendleve ka xitshungu hikwalaho ka xiwomisi ni dyandza swi nga tshukaka swi vonaka masiku mataka na swi vangiwa hi El Niño. Hikwalaho xitshungu xi fanele ku vumbana leswaku ku nyikiwa nhlamulo wa swikarhatu swi nga tshukaka swi vonaka. Kasi mfumo na wona wa tikarhata a ku va wu yangula hi ku hetiseka ka dyandza ni xiwomisi swi nga tshukaka swi vonaka na swi vangiwa hi El Niño. Ka siku la vumbirhi la liendzo la murhangeli wa tiko exifundzankulu Maputo, majambu ya wa umuni lweyi a hlengeletani ni swirho swa vurhangeli swa mfumo wa Kamanyisa lomu ku kumekeke ni tindoda ta huvu ya xifundza. Kasi wa untlhanu lweyi Daniel Chapu a ta tirhela edorobeni la ka Matsolo. A xifundzankulu Nampula, xiyenge xa ta vurimi ni vaseketeli a lulamisa nguva ya vurimi 2026-2027 na ku vonisisiwa xiwomiso lexi nga tshukaka xi vangiwa hi El Niño. Matshamela ma komba leswaku El Niño a ta tshuka a xanisa n'walungu ka tiko. Hikwalaho xiyenge xa ta vurimi xi tirhisana ni mindyangu a ku va yi landza mintirho ya yona ya vurimi kambe na yingisa mahungu mayelano ni ku aka matshamela ya nkama lawa ma nga tshukaka ma voneka leswaku mindyangu yi nga luzi mibyalo ya yona. Murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ni vutsheva exifundzankulu Nampula Jonki Tomas a vule leswaku matshamela ya vurimi i manene kambe hi ku famba ka nkama ma nga tshuka ma cinca hikwalaho ka ku cinca ka matshamela ya tinguva ma vonekaka ka masiku ya vugamu. Ku tlula 250,000 wa vanhanyana ni vavasati va 63 wa swifundza tikweni hinkwalo va ta pfuneka hi makungu ma chiwaka empodera ku ya fika lembe la 2029. Mahungu ma paluxiwe wa umuni lweyi hi Secretary de Estado de Género e Ação Social Abdul Jumail ku fambeni ka mintirho ya ku paluxa makungu lawa ma endliwaka dorobeni la Kwamba xifundzankulu Niassa. Abdul Jumail a kombelile ka vakumeki ka nhlengeletano leyi a ku a va endlelata makungu lawa ni ku a va tlhamusela xitshungu leswaku swa yalisiwa ku endlela tihanyi munhu wun'wani. Makungu ya ndzawulo ya ta ntirho genero ni ya san social ma ni nkongometo wa ku tlakusa ni ku yantswisa mahanyela ya wansati ni nhanyani na ku helisiwa tihanyi tikweni hinkwalo. Ta matshamela ya nkama. Vaxivi ta matshamela ya nkama a vula leswaku wa ntlhanu lweyi doroba la Tete li nga tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 37 graus centígrados ku landzela Ximoyo ni 31, Beira, Kilimani, Nampula na Pemba 30, Inyambani 29, Vilankulu 28, Lixinga 26, kasi Maputo na Ncayincayi va nga pepela ni 25 graus centígrados. Muyingiseto wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya usiku ya emissora provincial de Maputo, rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

21:05. Ndza ka ku va hi kumile mahungu hi ta kombela ka muyingiseti wa hina leswaku a ya mahlweni ku rhula hikuva hi ni switiviso haleno. Ka kombeliwa ka vatshami va miganga ya Bagamoyo adoropeni la Maputo. Nicolas Matsaba wa 48 wa malembe ya ku velekiwa. A tshamaka tikweni la Afrika-Dzonga. A lavetela vamakwavu va kumeka ka lomu tikweni. I vana va mamana Laurina Bia. Lweyi se a luzeke vutomi a tikweni la Afrika-Dzonga. Lweyi a twaka xitiviso lexi. Muyakelano, Shaka, Munghano. Kumbe lweyi a tivaka mamana Laurina Bia. Anga siza swinene hikuva a pfuna n'wana lweyi Nicolas Matsaba akuva kuma vamakwavu hi tinhlayo leti ta matelefoni 84-05-29-493 a vulavula na Minda kumbe 84-34-07-477 a vulavula na Margarida. Muyingiseti wa ku rhandzeka, loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikithana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa uhash hi kumeka doropeni la ka Matsolo Rua da Resistance eka nhlayo ya 3018 nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuru Medlora ka Mateo Jordan Simango kule Bairro Ferroviari ka Mateo Jordan Simango a Palmera ni Litaninga Baraka vovo Sicilia le ka n'wamatibyana Baraka ka Dakwalo Konkwalo ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka papelaria ka Rixtambale le Beluwani Baraka Armando Shop le matendeni na Quarteirão 68 Andrade Nyabinda ACF le Bar da Liberdade Quarteirão 14 Baraka n'wamunyengi hi le Bowane a Bairro Dush ka tindhawu leti u nga swi kuma switikithana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa emisori provincial di Maputo. Hi ta nghena ka switiviso swa maxaka ma hundzeke emisaveni.

Xitiviso hi nga na xona haleno hi rhumeliwi hi Albino Alberto Khumbani, mutshame wa le Maxakeni Bay a dorobeni la Maputo. Hi ku xukuvala lokukulu a tivisa hinkwawo maxaka ni vanghana, a va tivisa ta ku hundza misaveni ka mamana wakwe Ernestina Fulau Gwambi. Ernestina Fulau Gwambi a nga ha li kona, hundzile misaveni leyi tolo siku la 16 ka Setembro lweyi a Khumbani kule Nyambani, ku lulamisiwa ku va heleketiwa mutini wa Ugamu hi Mugqivela 19 ka Setembro hi nga ka yena hi nkama wa Novioresh. A li xitiviso hi nga ri na xona hi nkarhi lowu, na hi londzovotaka ku va hi kombisa ku chavelela ka hina ka ndyangu wa ka Khumbani ni ka hinkwawo lava nga ku xikuvaleni hikwalaho ka ku va va luzekeriwile hi tinxaka.

abiwandle ve kuva hiti vonela se chuvuka hanwana va hamuchuke matihlo lawa ya manene hikola ka swithanthani leswi hi swi endlaka loko hi lovolisa n'wana amhaka leyi a hi endla ingi hi hundzile hi kotile kambe yongi hi tlhela hi pfuka ha tshuka hi swi vona swithanthani swi tala ha wo masiku lawa hi nga ka wona lawa ha tlhela hi swi tata ku veti ni vo vana va hina lava va tiyanga se a hi tlheleni hi swi cuvuka hikuva ko nge ku la ku tlhela ku vuya tolo ku veti a swi endla hi nge hi swi tshinyile swa hela kambe ha swi tlhela swi pfuka a hi tivoneleni vabyele hi lovolisa n'wana kambe hi ndlela ya yinene ka a ni le masiku lawa hi ya kerekeni hi vakristi a hi lovoliseni vana va hina ndzeni ka vukhongeli ndzeni ka vukristi ndzeni ka minawu a nga leswaku lovolisa n'wana impela impela hi nge huwo muxavisa a wa ha lavi ku mu vona matihlweni ka wena se cuvuka loko a fika seniya va ta mi byetela hinkwaswo leswiya maxaka ma swi koxeke a hi tivoneleni.

Mahungu ya usiku ya emissora provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Murengeli wa tiko Daniel Chapu a humelerisa nlaveko wa ku va ku khataleliwa kurhula lirhandzu ni ntwanano ka vana va tiko. Daniel Chapu a vulavula exifundzeni xa Kamanyisa ka nhlengeletano a veke nayo ni xitshungu xa miganga yo hambanahambana ya Kamanyisa. Nkarhini wa kona a vule leswaku ntsena hikwalaho ka matshamelo lawa swi nga kotekaka a ku va ku tlhavukanyisiwa makungu ya ku hluvukisa tiko ni ku tlhavukanyisa mintirho ya vukosi ka swiyenge swo hambanahambana. Hikwalaho ka maendlelo lawa tiko la hina Mosambiki li nga swi kota ku hluvuka na li nga nyimelanga matiko man'wani a ku va ku landziwa makungu yo hambanahambana ya ku hluvukisa tiko ni vukosi. Ka ndzimana yin'wana murengeli wa tiko a bendleve ka xitshungu hikwalaho ka xiwomiso ni dyandza swi nga tshukaka swi vonaka masiku mataka na swi vangiwa hi El Niño. Hikwalaho xitshungu xi fanele ku vumbana leswaku ku nyikiwa nhlamulo wa swikarhatu swi nga tshukaka swi vonaka. Kasi mfumo na wona wa tikarhata a ku va wu yangula hi ku hetiseka ka dyandza ni xiwomiso swi nga tshukaka swi vonaka na swi vangiwa hi El Niño. Ka siku la vumbirhi la liendzo la murhangeli wa tiko exifundzankulu Maputo, majambu ya wa umuni lweyi a hlengeletani ni swirho swa vurhangeli swa mfumo wa Kamanyisa lomu ku kumekeke ni tindoda ta huvu ya xifundza. Kasi wa untlhanu lweyi Daniel Chapu a ta tirhela edorobeni la ka Matsolo. A xifundzankulu Nampula, xiyenge xa ta vurimi ni vaseketeli a lulamisa nguva ya vurimi 2026-2027 na ku vonisisiwa xiwomiso lexi nga tshukaka xi vangiwa hi El Niño. Matshamela ma komba leswaku El Niño a ta tshuka a xanisa n'walungu ka tiko. Hikwalaho xiyenge xa ta vurimi xi tirhisana ni mindyangu a ku va yi landza mintirho ya yona ya vurimi kambe na yingisa mahungu mayelano ni ku cinca ka matshamela ya nkama lawa ma nga tshukaka ma voneka leswaku mindyangu yi nga luzi mibyalo ya yona. Murhangeli wa xiyenge xa ta vurimi ni vutshevi exifundzankulu Nampula Joanki Tomas a vule leswaku matshamela ya vurimi i manene kambe hi ku famba ka nkama ma nga tshuka ma cinca hikwalaho ka ku cinca ka matshamela ya tinguva ma vonekaka ka masiku ya vugamu. Ku tlula 250,000 wa vanhanyana ni vavasati va 63 wa swifundza tikweni hinkwalo va ta pfuneka hi makungu ma chiwaka Empodera ku ya fika lembe la 2029. Mahungu ma paluxiwe wa umuni lweyi hi Secretary de Estado de Género e Ação Social Abdul Jumail ku fambeni ka mintirho ya ku paluxa makungu lawa ma endliwaka dorobeni la Kwamba xifundzankulu Niasa. Abdul Jumail a kombelile ka vakumeki ka nhlengeletano leyi a ku a va endlelata makungu lawa ni ku a va tlhamusela xitshungu leswaku swa yalisiwa ku endlela tihanyi munhu wun'wani. Makungu ya ndzawulo ya ta ntirho genero ni ya san social ma ni nkongometo wa ku tlakusa ni ku yantswisa mahanyela ya wansati ni nhanyani na ku helisiwa tihanyi tikweni hinkwalo. Ta matshamela ya nkama. Vaxivi ta matshamela ya nkama a vula leswaku wa ntlhanu lweyi doroba la Tete li nga tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 37 graus centígrados ku landzela Ximoyo ni 31, Beira, Kilimani, Nampula na Pemba 30, Inyambani 29, Vilankulu 28, Lixinga 26, kasi Maputo na Ncayincayi va nga pepela ni 25 graus centígrados. Muyingiseto wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya usiku ya emissora provincial de Maputo, rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

0: ripelile ya ku hezela miseti ku rhandzeka ka nongoloko wun'wana vunanga ni tinkambitintshwa nongoloko lowu yaka mpfhukeni vhiki rin'wana na rin'wana loko fika nkarhi wa 22:10 wa wavumune mikola ka mintirho ya Radio Mozambique Msorho Provincial di Maputo. Nongoloko lowu u lulamisiwaka tlhelo kombisiwa hi David Ntimana. Varhambiwa i vanyingi lava va kumekaka va longoloka ni mintirho ya hina lava kunene i va tshindzetaka kusuhi ni miyingiseti ku va swin'we hi longoloka i va hi hungata hi twa vunanga hi cina hi ve hi tsaka. Xileswo ku hambana a ku kona ni namuntlha hi kola ni murhambi wa hina loyi nga na yena lweyi swin'we hi nga ta kotaka ku va hi longoloka hi ta tsaka swin'we hi ta mu endla swivutiso a ta hi basisela tin'wana na tin'wana na wena muyingiseti wa ku rhandzeka u ta swi kota ku va ku hlengela loko nkarhi wo fika hikusa a ta siya tinhlayo ta tinkunga leti nga swi kotaka ku va u bula na yena u nga chavi nchumu u ta swi kota ku va mu kongela va u bula na yena xin'wana na xin'wana lexi u navelaka ku va u xi tiva hi tlhelo rakwe ka ta vuchayi a ta ku basisela. Xileswo hi wo hezela murhambi wa hina loyi a nga kona kola ka michini ya Msorho Provincial di Maputo hoyohoyo ripelile hi nga va yi bula na mani
1: ripelile vayingiseti hinkwava RM Radio Mozambique lani ku vulavula Salmon Music.
0: Salmon Music hi ni ku tshemba leswaku Salmon i vito ra vuchayi vito ra wena ra mapasi ri ra kona.
1: Mini Salomão Nordina Chauke.
0: Oh, ina mimi mabulo na tatana Chauke Shaumba.
1: Yeso Shaumba, xinyori Shaumba hi swona.
0: Hi swona yakwezela ka nkarhi lowu wa vusiku la minsetwa ina rekendleve ni ku va adulamisela tindlela hinkwata matata phuza ku cina ikulu ku ndave kona hi ku sa vunanga bya tsakisa swinene. Iku hizilile hi ku rhambile na ku va hi kota ku va hi bula na wena hi longoloka na wona ka siku ra namuntlha ka mintirho ya Radio Mozambique. Hi ntshima u va nga va u sungule lembe muni ku yimbelela?
1: Ni sangule ku yimbelela hi 2000 na na ku vuya hi John na ba wa mina swa ku ni rhandza tingoma letiyani ta makwasakwasa na tibankari wa kona. Mara se ako ni sana ko ni nghena swa ku seni ku swiseni muchayi ni kale hi 2000
0: au kan lisa vunanga ke usungule lembe mo
1: ako rekota u bala ku gravara ne
0: na ku gravara
1: ni vula swa ku ni sangule 2000 se ku nghena xitudio seni rekota tingoma ni kota ku ntichi ku metaka vayingiseti ko vayingiseta ni sangule 2000
0: hi swona hi ntsima vunanga u yimbelela ka byona hi byintshwa kona
1: swo sweni tibela mara benda ya mara ku sanguleni ani ba switiri swin'wana swo hambanahambana mara swo swi nyima ka mara benda
0: hi swo ka vuyimbeleri bya wena lebyi u byi sunguleke siku ni masiku u nga va u yimbelana ni ntlawa kumbexana u yimbelela wexe?
1: Ni yimbelela ni li noxe mara a ka ngoma leyi ni nga yi ba swoswi ni fundise a nkosikazi ya mina ni yimbela na yo
0: hi swo ya kukuma hi twala loko vula leswaku kunene u yimbelela hi ntalo a marabenta lexi xi ku kuceteleke ntshima ku va u va muyimbeleli na wena a ve xixa ko kumbe i mani le muchayi lweyi a endleke leswaku na u titwa swa ku hayi khona ni fanele ku va ni yimbelela
1: kahle kahle swi sangulana ni ri ntsongo ne ni rhandza timuzika dama kwasa kwasa ni rhandza timuzika ta MC Roger siku famba ka nkarhi leswi swiseni vuya ni funda ku chaya viola se velona lo leyi veli ni kucetela ngoma kona mina ni kota ku na misa na hamba tingoma ta mina
0: hi swona kuni mhaka u endlekela a wu fanele ku hitele ni viola hi kota ku va yi chaya yimbelela hikusa na mina yimbelela hi swona andleni ka ku va u chaya viola swi kona swin'wana swi chaya u swi tivaka ku swi tirhisa
1: na zon bashtend so viola so
0: isho isho na kensa i tani leswi se usunguleke a ku chaya loko u langusa matshamela la nga sungula kona ku va yimbelela ku ta fika nkarhi lowu swi karhati ni ku na byela ka kona ntirho lowu yimbeleli swi vonisa kwini
1: a swi yizi swa karhata mara xin'wana xin'wana ni ri loko xi lava fanele u ya mahlweni ku xi endla nambi loko swi nga lunghe nyamuntlha swi ta lungha mundzuku loko nambi n'wana ni rhanga bya lunghe nyamuntlha tela ku siyemukulu se wa famba swa gijima gijima hinkwaswo swi endleka kutsongotsongo mara na tshemba swa ku na mini sekore mwana ndafika ko lien la vaka kufika ko
0: isa enti mona vela kufika kwika ko
1: na vela kufika ka level ya ko angome ya mina ni itwana ichaya atindawo yonkwado nambe la ke vangalitivekile rimi lili ra tshangana
0: isa itwala loko imbelela ku

0: Sadila ya fu. Chikurufel, chikurufela, chikurufela, chikurufela. Loko utava uyimbelele chikurufela au kongoma yini nje?
1: Loko ni bengoma chikurufela soko anla kubala soko yini? Ani khuluma hi ntlango lwako ku ciniwa ingava ka nkhomo kana wona ku ciniwaka se loko ku ciniwa ndhawu liya ni fika mine ni nghena ni cina ku ya kumeka ta humela xintombana xin'wanyana swonawo xi fika na swona se xi cina se hi kumeka lana se ho palisana swaku va ta wina mani ke ka ku cina loko se a macinelo ya kona lawo a vitila kona hi la ku nga za kuma swa ku kuma yini swa ku i xikurufela
2: mun'wana mun'wana cina ndlela
1: ya yena a cina hi ndlela ya yena swaku a cina ntlangu lowu ngo i ntlangu wa yena i xikurufela a macinelo lawo ni mbalaka wa i xikurufela
2: hi swona ku sa mun'wana mun'wana a cina leswaku a lava ku kota ku teka huri
1: a lava ku teka huri yo palisana ni ri
2: hi swona machangwe changwe hi swona ya ku twa kambe handleni ka ku va u yimbile xikurufela ku na xitwaki

0: lebyi vunanga byi kongoma yini
1: a current electrica avulavula hi mhaka ku ni bala swa ku alwa wansati I gezi la mina loko mini ni nga na yena lo wansati ni le munyameni ani boni swa ku ni hakuyini
0: so mom's dadas
2: Zander on the track.

0: Mawashi dada akuluma ya makako tenki nambi loku sikarata. Mina ni muranziwa, mina nile nranzana kana ena. Ifanile ikomana ya mwako mambiri. Ifambandlela ingo kungabe nikutseka tseka. Masikarata swingaka swingapfumaleki swi tala andleleni ne. Mara ifanile ikomana ya mwako mambiri. Ndwesa ninga bangoma leya ku Mawashi dada swi vula leswaku mina wena hi ta khomana xikan'we, hi famba xikan'we kwihi na kwihi.
1: Nisana. Salmon. Vunanga u sunguleke byona ku va byi khandlisa loko ta vo u sungule ndzima leya u chaya a ve byi bya kona nakona a ve nhlovo yine e vunanga
0: a ni ba tingoma ta hip hop
1: a wu ba hip hop hi navela ku va hi tiva leswaku muyingiseti wa hina loko a navela ku va kuma vunanga bya wena a nga byi kuma hi ndlela yihi ya kona hi yihi ndlela leyi nga swi kota ku va ku seketela loyi a navela ku va a ku seketela hi ku twa ku tsakisa ka vunanga bya wena ni dyondzo leyi i taka na byona
0: loko munhu a lava tinghoma ta mina yo muyingiseti a nga nghena ka Google ba xi ta tsala swa ku Salmon Mawashi dada o Salmon Current Electrica o ako Salmon Shikurufela tingoma ti ta huma.
1: Hi swona ya ku khensa kambe hi ntsima loko ku humelela munhu wa ku a navela ku seketela a wu navela ku va u seketeliwa hi yini ka ndzima wena la vuchayi.
0: Ka ndzima mina vuchayi a ni navela ku ni seketeliwa hi ku nga humelela munhu wa ku a ni teka a ni hakelela studio. A tiveka swa ku yena a ta va padrini wa mutirhi hinkwayo wo fambisana wo chaya.
1: Hixana.
0: Hi leswi a ni rhandza swo swa ku ni ta swa ku loko u lixile ku tingoma ti nyingi ka nhloko mara kuma swa ku loko u nga lava ku ka rekoda mara kuma swa ku a wu ni endlela ku nga ti rekoda njhani. Se loko ku humelela munhu wa ku a endlela swi na swi kota ku ni fika ni rekoda a tingoma ti tlhela ti khandeliwa mavhidiyo ti cukumeteliwa ka xitshungu leswaku ti fika tindleveni ta xo xitshungu.
1: Hixana. Marito ya ugamu. Kambe ni nga se fika marito ya ugamu swi nga humelela swa ku ni muyingiseti loyi a navela ku seketela a wu kuma hi ndlela yihi ya kona ku va a kota ku va a bula na wena
0: a nga ni kuma hi 084 271 5353
1: hlayileya in WhatsApp hi swona marito ya ugamu
0: na mi khensa hinkwenu n'wi vayingiseti mi veke ni ya hini ka siku la nyamuntlha ni le khani mambo swinene simamani museketela Salmon Music Nuko mungani lanzelela ama Facebook video ra Salmon Music.
1: Isona na ina ikensa kuva muyingiseti u swi kotile ku va wa nyika andleve wena hi pangalata na swin'we ka vusiku bya namuntlha wumune vhiki ri taka i ta tlhela vekwala David Ntimana ve mulamisa a tlhela kombisa nongoloko vunanga ni tinqambi tintshwa murhambi wa hina a ve Salmon kumbe Chauke xa humba bye bye hi ta tlhela i va xin'we.